0: ko fa dia man krofo papa to asoma me
1: ase
0: mhm
1: na aye hale ama won
0: na omunim so omtoto enyo managu ama hyen ni maya ha enyo omunim se adwuma bi esai hweniye
1: mhm
0: na wo sei obi adwuma

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Edi chia me. Monday

0: That is B. I am Sophia Nkasa.
1: Stans nyina da eso ye bako sa mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gine mo so mo nkyira mo bobre a

wa bambo musemu samo na na pia no no afa ni nim die na ho den emwa sa de bia bibia betu akwa ubebi emra no ye dane ni dia fa na sa